0: In total, i kong po ti en tai ting chung pang yaman wo men shen zai po song na chia lan pang de ao chu de min qian ge qu qing shou ting
1: o yong le m de ko yong